0: mumra panya muwe mabusia fo mekumia mukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fo mekumia mukumpra kon mamenko.
0: Mese pedi ani we panya muwe mabusia fo mekumia mukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fo mekumia mukumpra kon mamenko.
0: Abusia, mabusia fo say ye amoye mi ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I go ahead and I pack

0: Oletu abo Nigeria ti subu ba pa julo ni apa oke oya awon yan fi ilu pe mi se ma so ni ejo re ya kuro nu kini yi gbogbo awon ilu awusa ilu fulani gbe owa ta ti da oro ni sokoto ni zamfara ni katsina ni kebi to fi de ko ara wa nbi ki se le yoruba nikan ni kini se le ko da to se le yoruba o ko ti e ko mi ko legbe nkan to se le be yan mi ko se nkan mi ara ni e ma ka foju eyawo e ma ka foju esin wo wala ni wala nje fitina fitina nje rubudiyan rubudiyan nje amen minority caucus ye egbe awon omo egbe osele latako to ba ni ile asofin no ni be are egbe ibise kan ma nkia lori eto abo nigeria papa julo apa arewa ile de yi nkan se nu re nbe yan e wa je ka wa na mati mele bor nigeria te so ti ijoba bile bor yen Nigeria lo tobi ju gbogbo Nigeria. Eh badun.
1: On gbo yin.
0: Nigeria tobi.
1: Orilede Nigeria.
0: Nigeria tobi. Kititi yen da tan. Kititi yen da tan patapata. Ke ma duro. Ke ma teko lo yi. Wakati ma nse wa Nigeria state.
1: Mhm.
0: Bene. Oyo ti wa yo ni Oseka. Aha. Bene oyo ti wa yo ni Nigeria. Oh, okay, okay, okay. Okay, retabe meta.
1: Ah.
0: Bene.
1: Ni Niger meun.
0: Niger state. On lo to biju yanyan Nigeria. Awon joba abile, mo joba abile kan wa nbe to ju ipele meji lo.
1: Eh.
0: Bene, ni Niger state. Emi ni mo so be.
1: Kawon yo lo si geography bayi.
0: Se o. Ni awon pa bi kan nbe. Eto ogbin nbe o ni agbara. Ara bi ti won tin se ogbe to lagbara Niger state ni Borgu local government yi.
1: Mm.
0: Ta yan ba ri nbe mi ti mo bi san le are to ri bi ki Nigeria ba le da ni. Borgu yen won ni bi ti won sin are de ninu ni ajo oselu e.
1: Mm.
0: Bene. Te ba mbo jagaban jagaban jagaban. Jagaban Borgu.
1: Mm.
0: Jagaban of Borg. Ta fe so loyin bo.
1: Okay, o na fi fun are.
0: Ibe na ti fun are ni oye Jagaban. Ije mo tun mo Jagaban. Olori awon omo ogun, defense minister of Borgland. Ibo ti are je ni. Ibe yen won mo won gege bi jagunjagun. Won de mo won gege bi agbe. Ode to gboju ati agbe to gbowo. Lo wa ni ilu yen. Onje to nje lati Borgu to nwo Nigeria. Gbogbo trailer agbado teri to nkoja 555 ni to gate yen, to nbo lati Borgu nbe okere.
1: Mm.
0: Ni sin bible gbo ti di duwa iwo. Ibi ti are ti je defense minister. Ishele to lagbara kan sele ni ilu pe ojo mejo girigi ti sele yen sele. Ala ma ja sise.
1: Amen.
0: Àwọn ará bí ìlàkùrá wà Boko Haram iswap kankan ti ń yọ wọn láì nínú bẹ̀yẹn ti pẹ́ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jíyàn gbé ní Borgu local government. Ní ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí jẹ́jẹ́ làwọn lọ kí jímọ̀ o jẹ́jẹ́ ìjẹ́jẹ́ ara wọn lọ kí jímọ̀ bá ṣe ń kí jímọ̀ sáwọn ará bí ti wọlé sílùú wọn ti yí mọ́ṣáláṣí mẹ́rin po. Odi papapapapapapa odi bo lo ya mi lati shina ba bule.
1: Mm.
0: Ka to be ka to fo. Eyan gan ti subu.
1: Mm.
0: 30 na pa lojo yen.
1: Lai shishishi.
0: Ko wa mo ni be. Awon trusted international media houses. Awon ile iwe iroyin kaakiri agbalaye te bi won se fokan tan.
1: Mm.
0: Lara awon ni Guardian of UK. Se ba ni Guardian Nigeria.
1: Mm.
0: UK gangan ni Guardian wa. Mm. Ani Sun Nigeria, Daily Sun. UK gangan ni Daily Sun lo wa. Guardian ni UK. Oni leyin da patati ta won ko se 100 lo.
1: Eh? Se na won osise abi ni awon.
0: Amolu.
1: Amolu.
0: 100. Ni Guardian ni UK so won ko lo. Leyin ti won patati tan ni ilu. Ni we ti are Bola Ahmed Tinubu ti je defense minister.
1: Ẹni panu de.
0: Balogun ìlú yẹn náà fi ààrẹ jẹ. Ìbẹ̀rẹ̀ ti wọlé wọn pa èèyàn gbọ̀n kó ẹgbẹ̀ta lọ sí
1: ọ̀nà. Ó náà ṣe rí àwọn ẹgbẹ̀ta kó lọ.

Lati Ikoni West Radio 89.3 FM Ikoni Kanga Domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na ohun te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se ohun ti ikoni fi utelu o bi ko se iwoye won e se ohun ti e n gbo wa.

0: what God has joined together, let no man put asunder. Ekason, aku dede woyi, aku bi ojo ojo sheri, akiwa ni bi gbogbo ti ategun eto yin fe si ti e tin ni anfani lati gbo wa lati ile ise West Radio 89.3 FM ni Oluyole State ni ilu Ibadan ni nibe ni awa nibe le tin gbo wa ni osan yi akiwa ni oruko mama wa oludasile ile ise yi ajinrere obirin Lilian Bademosi atoki wa loruko gbogbo awon loga loga ti won wa ni inu ile ise yi ni osan yi atuzu ti de gege bi ise wa si ori eto ninu igbeyawo ni eto to ma nba fefe sore ni kete ti ago meji ba ti lu ni gbogbo ojo Friday ni be la ma tin so ohun gbogbo to ni se pelu igbeyawo oro igbeyawo oro to se pataki ni oro igbeyawo oro ti a le sotan ni nitori wipe ohun to sojo sinu igbeyawo o po ju ohun ti a le ro lo atun ti de gege bi se wa ni osan yi a si ni igbagbo wipe gbogbo eyin ololufe wa ni tile toko ni gbogbo ti ategun eto yi nfe si gbogbo wa na lati setan lati kopa ninu eto ti osan yi nitori pe ohun ta tun fe so ni osan yi o tun je nkan ti o ma se pataki ninu irin ajo igbeyawo gege bi ati mo wi pe ni ojo Friday bayi opolopo awon ti won sese fe wonu igbeyawo ni won ti mo se kuku keke keke kuku awon ti won se idana ni won ati wa ni gbogbo bi ti won tin se awon kan gan won a ma lo si ile ijoba nibi ti won ma tin se so oko ati ayapo iyen registry won a ma se awon kan ti se ni ti ile oni mo yi gbogbo ohunkohun ti aba nse olorun a je ko ma yori si rere ni osan yi a tu fe soro nipa oro igbeyawo nitori pe oro igbeyawo adun po ninu e ipenija naa sun wa ninu e bakan na nigba ta ba wa ti wa sori eto bayi a ma so orisirisi awon ipenija ti awon eyan ndojuko ninu igbeyawo bawo ni won se ti won se pegede ninu e nigba miran a so iriri awon eyan a to fi o number ta le pe si a to fi sita fun awon eyan wi pe e ba wa da si oro yi o ohun ti awon eyan ma la koja ni bo ohun kan sese kini won le se ti won fi le se aseyori ninu igbeyawo won oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Kunimoda gege bi mo se man so emi ni kokon mo wa lori eto emi ati agba Daniel la wa lori eto lati ma gbe si waju gbe si eyin lati ma so bawo la se le se ti idile ti wa na yo fi di idile alayo eje ki n pe agba Daniel pe ki won ki eyin ara ile ka wa bo si ori eto ni perewu
1: e ka san ni akujo meta o aku orinrin yo yo ba wa lara mu ni oruko mi ni Isa Daniel ti gbogbo yin ma n pe ni agba Daniel mo fe ki awon to n lo nu igbeyawo loni pe idile alayo lolorun yo se fun won
0: amen
1: e ma ba wa ka lo
0: e seun gege bi a se ti ma n so ni ori eto ti e ba ni awon kankan ti e nla koja to je ninu igbeyawo yin te ro wi pe e fe je ki awon omo Nigeria ki awon na ku won ko eko ninu e tabi ti e ti e fe je wi pe ki awon eyan ki won gba yin ni imoran pe bawo le se le se e le pe si ori number yi 08032090559 lati ba wa soro ni abi aso lati so iriri yin ati ohun ti e fe je ki a se fun yin lori eto yi ni osan yi ohun ti a o ma pekelu lori eto ni osan yi ibere ni o wi pe ki wa lo de to je wi pe inu oko tabi inu aya ki dun ni opolopo igba ti eni keji won ba nse aseyori tabi ti won ba ni tesiwaju ki lo ma nfa to je wi pe boya oko lo ntesiwaju to nse aseyori ti inu aya oke ndun si ninu igbeyawo. Why are some spouses not happy about the success or progress of their partner? Yawo ntesiwaju boya yawo ni igbega ni bise inu oko odun si tabi oko ni igbega ni bise leru ba bere si ni ba yawo lu bere si ni gbogun ti oko re ninu ile nipase ile yi nitori pe iberu wa ninu okun e gege ba si ti mo yi pe igbeyawo ye ki o je nkan ti oko ati aya won jo fi owo so wopo lati ri wi pe awon se aseyori ni igba ti enikan ba nse aseyori o ye ko je idunnu awon mejeji boya ni igba ti oko abi aya ba ri igbega ni bise ni igba ti eyan kan lara won ba bere okun owo ti olorun si se ami si ti okun owo yen to ntesiwaju ni igba ti eyan kan to ba ka iwe to ka eko to gboye ni bibe tabi ni igba ti enikan ninu won to ba se aseyori boya akole ni ani anfani ati ririn ajo lo si oke okun ni o ye ko je nkan idunnu ati iwuri laarin loko laya sugbon ni opolopo igba idakeji ni o ma nsele ni bibe ni igba mi okunrin le ma binu tabi ki obinrin ma binu won le yago funra won ki won ma ti e bara won soro gbogbo ohun ti o ma nfa ki awon mejeji ki won jo ma joko po kan jo ma soro o le ma waye mo owu jije le ti be jade opolopo awon nkan elomi le ma o le ma so fun enikeji pe ko ma se nkan yen nitori pe o nwo wi pe ti n ba le gba laye ko se ru nkan bayi o se se ki ohun ma ni anfani to n ni si enikeji o yen mo nkan ti a fe soro le lori ni osan ni mo wa fe bi agbada ni yi pe ki lo de ti iru eleyi ma nsele ninu igbeyawo ta ba so yi pe inu enikeji odun si aseyori enikeji ninu igbeyawo nje le ba mi tan imole si ke ba mi se alaye e ju bayi lo
1: e se ku imoda nigba ti oko tabi aya ko ba le gba abi ma nipa owu jije abi nipa ilara lati ro wi pe lati inu e kinu e ma dun si ilosiwaju enikeji boya eniyan lo ni ilosiwaju nipa ise ni o abu ni ilosiwaju ni bi awon kankan ni o ka ti a ile faragba o boya ka wo wi pe ilosiwaju eni yi aseyori na lo je femi ilara enikeji boya bi oko tabi aya ohun na pe ni what's it called pe te yan ba ilara enikeji nigba to ba ni ilosiwaju
0: ni igba ti enikan lara awon mejeji ba nse ilara ni tori wi pe ohun wo wi pe emi papa julo e je ka so pe boya iyawo bayi o nlo si waju ti inu oko wa dun nitori kini eleyi ma fi nsele ki le ro wi pe o le fa iru eleyi
1: ki moda ni opo gba iberu a ma fa iberu a ma fa ekeji ni wipe ainigbagbo ninu ara eni o ma nfa ni opolopo gba ati wipe a ma nberu wipe nigba ti eniyan ba lowo iwa to ma nwu e mo pon nigba ti eyan ba ti lowo iwa oniwa lo ma nwu sugbon nigba to ba ti lowo dani a bere si ni wuwa tare gangan so awon opolopo nkan boya nitori pe awon nkan to ma nse tele tele ko ni le se mo nle so boya boya awon to nba rin nsin o ti ju awon ti emi ni temi le ta le jo ta jo wan level kan na ta le jo ba rin abi boya o ma ma pe ko to de le ngba miran a bere si ni ro pe a tori pe ipo to wa yen o ma nje ko pe a bere si ni fi iberu sinu oko tabi aya pe abi bo lo lo abi bo lo ti nbo abi nkan kan le ngba miran o ma nfa ni pe e mo pe ngba ti eyan ti owo eyan ba lo soke ngba miran ina ise bi eyan se ma nawo si ninu le ngba miran a ma fa ilara fun enikeji ti o ba le mo wi pe se bi aya mi leleyi owo ti enikan ba ni owo ti enikeji ba ni owo ti wa na ni owo gbogbo wa ni so aile nigbati iru e ba nsele ninu igbeyawo amada opolopo wahala sile to ma nipa lori igbeyawo wa
0: aile iberu ese pe iberu a ma fa ni igba mi kedere ti elomi ba nwo wi pe boya oko mi to ti gba igbega yi o ma bere si ni ma ko awon obirin ni o ma bere si ni ma na owo ko ma se jaye jaye ni eleyi le fa ki iberu ma ba egbon se o wa je nkan ti o ye ko sele pe ki oko ko ma jowu iyawo tabi ki iyawo ko ma jowu oko
1: queen mother ninu gbe iyawo ko ye ki owu jije wa lara o awa mejeji tori wipe nigba ti eyan meji to ba ni fi ara won ba jo won bara won rin ko ye ki tori nkan ti enikan ba ni enikeji lo ni ninu gbagbo ti temi be mi se ri gbigbe agbe kale iyawo gbigbe bo se ko ri niyan nigba ta wa mejeji so pe ati je ara kan na ko wa si nkan ti enikan le ni ti o ni mu ni dudun fe mi ko ye ki enikeji mi ko ni lo si waju ti o ni mu ni dudun fe mi tori pe in to ba ni ajo ni ni a fi in to le je ke eyan ma beru pe te eyan ba ri iwa si eni yen ni o boya awon iyowo si awon iyowo e bo se nwuwa si ninu igbeyawo o ti bere si nigba awon igbese ko o ma ma fa ede ayede but nigba ta awon mejeji ba jo mo wi pe ife ni a fi da idile sile ti awa meji da jo mo wi pe in ti enikan ba ni ajo ni ni pe mother mo fe so nkan fun yin se nigba ti mo wo in ta fe so lulu lare mo ri wi pe se ni opolopo gba igbeyawo je aditu ti a o kin mo to rolo ma nfi opolopo nkan pamo sinu igbeyawo nigba miran mo fe so fun pe nigba temi fe yawo temi mo fe fi safa akiesi na nkan mo ya ni pe nigba temi fe yawo temi yawo mi nsise o de ngba owo ju emi lo pe mother owo to ngba ju mi lo o to la da meta n temi ngba just like ma gba 7000 ko ma gba bi 28000 se mo pe ita meta ni bo nkan kan wa lokan mi ni wi pe mo ni igbagbo ninu ara mi mo de so fun ra mi wipe nitori pe o n gba owo to po yen iyin o so fun mi wipe ki ma ni in to ye ki n se bi okunrin ki ma le se mo so mo fi aye yen sile fun to ye pe to nkan ba de o nkan lo ma pada so mo ni owo bayi dani tori ma ti so pe iye ti mo gba ri mi o gbokan le wipe owo to mu bo yen boyo o n ba mi leru bo ti le je pe mo ni imoye wipe owo to ma mu wa mejeji lajo ni sugbon mi o gbe iwoye mi le tori pe mo fe fi n ti won pe lokunrin gege bi eto kan ta se tonsin igba ton so lowo le won ni pe ni iha wa ni bi bayi a ri pe okunrin ni olori ile so ni gbo ko wa niye ti yawo e lati gba iwo fura en lati so fura pe emi ni olori ile
0: iyen ni pe iye ki iye to wu ko bi ni ma gba
1: oko
0: lati so fa ba ti wu ko kere to o gbudo se ojuse
1: o gbudo so ojuse lati so pe emi ni oko ninu ile na nigba ti o ba wa to to ba je obirin to gbon a wa ni no eyi teyin ni e je afi pamo e ja jo na tete mi obirin to ba gbon niyan sugbon se mo wi pe nti mo so pe igbeyawo aditu ni queen mother nje je mo pe mo wa discover pe ti osu ba pari iye ti mo na losu yen o man times 2 iye ti yawo mi gan gba lo mo wa wo pe olorun bawo lo se nse sugbon nigba ti mo ni pe mo ni bawo se pe mo ni okan mi bale mi o bewu pe owo to n gba yen o ni nkan kan se pelu mi n to ba ye ki n se fun ma se fun o lopologba bo ti le wu ko kere sugbon nigba mi to n ba wa ri pe n ti mo se yi ogbon temi ko ni pe mo ko wi pe ki obirin ko to bere si ni fi irele fun okunrin ninu ile o ni lati ri awon iwuwa si okunrin lara okan yen n to ma n je kokunrin kobirin wo pe okunrin yi ko n se ni ti mo gbodo
0: fowo je pere mu
1: so n ti mo wa ri ni e olorun de ko mi leko gan n je je mo pe leyin igba yen mo wa ri pe awon nkan temi gan se fun ama n gbo lati rowo aditu loro gbeyawo toropolopo gba olorun a ma fi opolopo nkan a ma fi dan wa wo ninu igbeyawo yen bawo la o se rise nigba ti yawo mi ba n gbowo ju mi lo ti mo wa n la re abi gba ti oko mi wa n gbowo ju mi lo ti mo wa n la re owo ti e ba wa la jo ni
0: sugbon nje mo yi pe awon obirin mi to ba ye pe won gbowo ju oko won won a ma se bi pe oko won o le dari won mo
1: e queen mother ko ni ko le cheri igbeya mo so fe nkan pe igbeyawo aditu ni olorun to gbe sibe se mo pa ma so ko oluran lowo la je funra wa nigba ti iran lowo yen wa wa lodo ti e oju meji laye o queen mother oju meji laye cheri lowo lowo bayi ojo sodo e ni ohun lo si njo lowo lowo ngba yen cheri nigba to ba di ti da keji e ba de oju keji aye ba de kun se wi pe lopolopo gba a o ki notice pe boya owo yen le ma po sowo e mo sugbon a fe po sodo eni keje ibi ti wa lati ma de ni e queen mother to lopolopo gba nigba to po sodo ti e iwo ni wo nikan lo ni nigba ti kini e ba wa yi sodo eni keje na lohun lohun ni ibi ti wa lati ma de ni e nigba ti won se titi e iwo na ronu pe kini ajo nipo ni sugbon nigba ti keje wa se won o da pe kini to fe o ti fe dun woju enike aditu loro gbeyawo so ani lati to lati le rere to ye ka ri nbe
0: ki le wa ni lati so nipa awon to je pe nitori pe iyawo won gbowo to po won o wa sojuse won wa wo yi pe ah elo ni mo ngba ti ma tun ma tun ma pon mi si okun ebi owo to n gba o po tabi oja to n ta owo to n ri mi be ju ti temi lo se mo po ma nsele be
1: mo da fe mo pa ti so lori eto yi pe nigba ti a ba opolopo gbeyawo loni la ri to je pe awon omo kekeke lo nlo nu gbeyawo o le dagba o ojo gbeyawo kan jo
0: ojo ri ko
1: be ni se ri ninu gbeyawo agbalagba meji ko wa ni iye odun ta won mejeji je won lati dagba ninu okan won
0: maturity
1: ninu okan won pe igbeyawo yi o bi o se rire bi mo se fe ki temi se rire opolopo okunrin ti o ba ti ni in ta n pe ni ti o ba ti wa matured leru e ma leru pe iyawo e gbowo kan leru ma n ba eru se ma ba mi nigba ti mo ni oye wipe o po sodo e loni niyen o ma dodo mi ko soko so ohun nikan lolorun daye fun ni emi na be si nigbadura yo pada sodo temi na se be mi lo lori ile yen emi lolorun fi ile yen fun so in ti o kin yo polopo okunrin niyan ta ma fi nlara pe boya koni koni wa submissive ko ma wa submissive queen mother gbogbo igba to ba ma ka bayi queen mother drum na ma fi gbe fun to o le ma soro o n to n se le ma dun e because o fe make sure pe igbeyawo yen si sise sugbon in ti mo awon se ma ba ron soro pe olorun mo pe bi ti mo wa mi o ni pe nbe mo mo pe mi o ni pe nbi ti mo wa mo mo pe mi o ni o de ni pe nbe enikan gbo wa lowo lowo bayi to je pe oro n to nla koja niyan ko le pe nbe queen mother igbeyawo ko ni ibo olorun lo ko e mejeji papo ti eyi mejeji ba jo wa papo eni ilosiwaju idile yen le yi mejeji se wa papo sugbon nigba teni keji ba wa ni rara o ilosiwaju igbeyawo yen ko kan emi nigba to ye ko je kan eyin mejeji ko si soro o ibe gbogbo alahun la jo wo nigba to ba bere si ni ti a ba bere si ni ta card gbe a card ni queen mother iwo le je loni ko je ko sa ma je lo ko ma je lo ko kan digba kan ni koko ina kan mu card kan ko na bo ni o se je ni so nigba ti a wo ba ti dagba ninu okan wa ni beru pe enikan lo soke je mi lo esma queen mother yawo temi a ma so fun mi a so fun mi loju mi bayi ko ni iye to le ni ajo nini bo se ma so fun mi ni o de ma ndun mo mi o ma ndun mi mi nu to o ma nje ko ye mo ni e bo latori e de sale emi mo ni ko si bi to wa lare so e to ni si bank emi gan mo ni o ti je ko ye mi be so mi o bo ba wa lowo dani ko n fi pa mo fe mi gege bi emi o toro o ma so fun nipa igba to wa lowo temi se bi mo fi han so opolopo okunrin a ma nsa a ma ngo sabe kakan ti o ye ka gbo si se ra won ya wa opolopo nkan lo sodo sara won ta wa okunrin ta ma miss ngba miran nipa ile aile dagba ninu okan wa tori opolopo okunrin ni o dagba ninu okan te ru nba pe ah ti o nba bere si ni ko bere si ni ise ko bere si ni isu wa iwa huwa ko bere si ni huwa ko bere si ni huwa bo se fe sugbon iwo ma bo lorun soro iwo sa ma make sure pe igbeyawo yen yo sise de ma je ko ye wi pe inu ara nkan kan pe se ri nkan ta ma ni pe a ma ni poor communication igbe
0: e
1: se ri opolopo ogba nigba ti a o ba bara wa soro gba mi oye oni ye niyan se ni mo so fun pe a inu igbeyawo an lati dagba so nigba ta ba mo iwa ton mo obirin wu je tete so fun bayi to roju meji laye o a ti so fun sile to ba wa wu je ko ma wu wa lo be o se nje lo loni ni e yo pada dodo ti e iwo ni suru
0: o da ni igba ta ba wa se akiesi wi pe boya eni keji wa boya iwe ti yi pada boya nitori ipo to sese wa
1: ben
0: bawo la se le so fun eni yen to je pe ko ni mu ija lowo se mo yi pe o sese on ta nso yi boya oko ni o gba igbega ni bi se ti iyawo wa bere ri si ri pe o da e je ka so pe apere ni isin ni igba ti oko ti igba igbega ni bi se biru beyin se so apere lekan wi pe owo te n gba ko to ti iyawo yin ni igba ti ko to ejo rora nro po mora ejo nse sugbon igba ti obirin yen wa sakesi wi pe e ti gba igbega inu e bere si ni dun wi pe e ti gba igbega sugbon o wa sakesi wi pe ah oko mi to je pe tele tele ti ko si ni owo e to ba fi kekere sile bayi ti mo ba so fin pe ah oko mi nkan bayi mo ni anfani lati so bi oko mi se ri si won sugbon ni isin tori pe o ti gba igbega mi o ti e le confront won mi le ba won soro bo ti to ati bo se ye kini a le se ninu iru ipo bayen
1: ku mo da ise se mo so le nkan mo ti so mo ro na nigba te nkan ba wo pe o ti dowo mi loni em ko ngba to wo bayi ti dowo yen won ni wo ni wa lo ma wo boya ngba ti gbega ti wa de o wa bere si ni wuwa re gan ku le Olorun to gbe e soke o ni kankan to fe se ninu dile yen. Se igbeya mo so fin le kan pe igbeyawo adi tun ni o. O po sowo e loni o ni nto Olorun fe fi se ninu igbeyawo yen ni. To ba ti lo bo se ye ko lo nigba to ye ko lo wa beru embode. Now nigba ti nkan ti mo fe se ni pe se ri nigba ti o ba ti po sodo enikan. In ta le se ni wi pe one ma koko wo status iyawo mi. Emo po kon le mi fi nsoro nisin. Now ara pa iru to sele ngba temi gan gba to ya pe mo da mo de ri pe emi gan ri gbega ni ti mo ti sise igbega yen wa po to po gan to je pe iyawo mo ka ah ba lo si wa de ba in ti mo bere si ni se ni pe mo wa make sure pe lati mu ohun na
0: de ipo
1: de bi ti mo wa yen mo wa bere si ni so fun bayi lati se ta ba de bi bayi lati se ta ba de ba igba mi a lo training ma ni tele mi a jo lo opolopo awon ta jo nlo ngba mi ania awon awon pe won ma onikaluku won won se ma emi amuyawo temi darin lo training manager ajo lo wa lo wo nta nse nbe ba se nse re bo se ye ko ware bo se ye ko mura re wa lo wo so mo bere si ni mu wa si
0: level
1: temi na wa tori wipe mo fe ko ka jo wa loju kan na sugbon opolopo okunrin abo opolopo obirin lo ma wo wipe ti n ba ni ko wa soke nbi ta wa a ti ro pe ohun na ti arrive ni bo fun igbega idile yen ni o ni opolopo gba ma miss e tori pe nigba te nikan ba lo soke te nikan wa nsale wahala lo ma nje fun idile tori bo won o se ma ronu yo yato si bi wo se ronu o n lati mu eni yen wa si ipele ti wo na
0: wa
1: ke jo wa loju kan na so that inowo yin yo jo ye yin po boya nigba to ba nsto ma soro pe 1 million lana ko nje pe wa wa gbo ko so pe ah kilo de
0: million
1: lon lon ba se na sugbon nigba to ba ti wa ni level te jo wa aye tori ko ti de be ni so opolopo gbe yawo ni a o mo bi ati fara wa soke boya nipa ba ti soro ni o ibara eni soro to don moran laarin awon mejeji ni o abi boya lati je ke eni e ko na lo nkan kan wa lori elo ayujara ti awon eyan ma nse si yawo mo ba o lati ma ko e tori wipe mi o fe ko wa nta kan a ma ba esin so pe ah be le se de ko ma so pe won o si nbe ah mo ni mi o fe a wa solution se le so nigba o ma fun idile yen lo ye ko je I ni oye opolopo wa ninu igbeyawo lo ma wo pe nigba ti ma ti wa level yi ki ma gba arabirin mi wa abi ki ma gba oko mi debe ma gbe debe ohun na bere si ni gapa yo gapa ah se pe wo lo mu debe I'm by the oh God. Sherry ma, ta ba muyan, won ni ngba mi na ta ba muyan, ta ba muyan de bi kan. She get by queen mother. Mo le mu e de be, ki won ari wi ko ti bere si ni siwawo. Se be bi mo mu e de be, ebi mo mo na to gba de be na. Emi na mo mo bi ma se ra yo ele ti ma bere si ni. Emi pe igbega ma nlo soke ni. Ma mo bi ma se fi ele nbe, tori mo ti ri wa e. O ni koja be ni koju be lo.
0: E je ki won bere bere yi ki n to so oro arabirin kan ti won ba wa soro. Ni abi aso ibere ti mo fe bere o ni wipe nigba ti aba wa ni igbega se gogo nkan ti an ri ninu igbega yen boya e je ki so pe nipa isuna nipa owo se gogo e lo ye ka so fe ni keji wa bi iru ni isin yi emi obirin ibi ti mo tin sise won gbe mi ga won wa so oko mi ti mo ye ti mo ngba tele mo wa ri pe owo ile ti po gan o ti mo ba si ti je ki ba le mi mo nipa e mo mo ru eja to je mi ni so fun se gbogbo nkan lo ye ka so fun ara wa ninu igbeyawo
1: ko mo da ninu igbeyawo ko ye ka fi kan pa mo fun ara wa fun ilera idile yen fun ilera idile yen na but in to wa se ni pe nigba ti n ba ti wa so fun e ti mo wa ri wa si e a wa je ki mo bi ma se ma so se ko nse be yen ni ma duro si queen mother so awon e mo pe ti ma so pe mo ni gbega opolopo nkan lo sodo si to je wi pe gbogbo eko nu ma ma waye mo ma ma yo folu e lekankan ni nigba ti mi ba ti de ma ya adake ni mi o ni je ko mo ju bi ti mo mo lo yen mi o ni je ko ju to ni mo ti ri wa si e
0: o so hi pe ah to suba ti pari o ti mo ye ti ba le e ma gba ti o ba wa fun ni owo to se a wa ma wo yi pe ah
1: tebo siku so we
0: lari lara aduru owo ti o gba ni igba to n gbowo kekere o mo yi pe eh to ba ti fun ohun na ma fi ti to nkun sugbon ni isin owo to n gba ti po bawo ni o wa sese ti ko fi se
1: queen mother a so woro kan le nkan pe ibara eni soro nla ti don moran laarin oko ati aya na nigba ti mo n gba kani mo gba 10,000 naira tele tele olorun se mo bere se nigba 30,000 now she mo wi pe ile ise ti mo n ba sise imura e o nla ti yato she mo be wa ma wo pe nigba ta ti gbe soke nsin imura ipo to wa yen lo gbodo ma mu ti o ma increase eto isuna nipa imura lo si ile ibi ise now ekeji ni wi pe awon nkan kan wa to ma fe ri lara awon it was called lara eni ti won ti gbega ti won lati ma ri lare wa na tan ni eleyi to ku yi fun idile yi ni o in ta fi se re now o wa ku si e lo wa ma wo in ti o se se in ta gbe iru obirin te so ran pa nsin nigba to wo pe aduro owo to ku so we a je pe boya arakunrin e o na tan fun arabirin yen pe eyi won to ku to ori sowo mi in ta fe fi se re a o de gbodo lati koje to ropolopo nkan lo wa nu gbeyawo ta ma se ise o lo to titi lai lai queen mother ti won ba ri taya nbi ise won le ni koko nbi ise a pon mi ledo ngbe so gbogbo awon nkan won ye lejo so papo te o do ni asoye to don moran ti o de ni si te o do na tan funra yin
0: e sugbon mo ri okunrin kan to so wi pe ohun o ki so gbogbo owo to n ni lowo pe tori to do fo wa ti so pe ani a mo ma ni ye bayi gbogbo orisirisi nkan ni iyawo ohun o mo se nkan to je pe boya ka okan ra nkan bi oni 5000 bayi iyawo n le so pe ah o 5000 yin o da o ko se ojulowo mo o 20000 lo fe ra
1: mo ti so fun yin le nkan pe ninu igbeyawo ko ye ka fi nkan kan pamo na nigba ti ba wa ri pe eni keji mi ko fe kò fẹ́ gbà bí àti ẹ̀ka bó gbà àti ìlànà ètò ìṣúná tí a jọ là kalẹ̀ tí mo rí pé kò ní ìgbé mo sọ pé ìgbéga láyé kò ń dúró kò ní mọ ìyókù ni ẹ̀wọ̀n wá ṣe kò tí ìjọ omi tó wà náà rè torí pé mo ti rí ìwà sí ẹ̀ so yóò wá léwu fún ó máa wá léwu fún ọgbọ́n tó bá pé wá padà mọ̀ máa wá ní nígbà tí mo ní pé báwo ṣe rè tí mo dẹ̀ rí wípé bí wọ́n ṣe fẹ́ ká máa jọ ṣe nínú ilé kò ní í dá fún ìlera ìdílé mi ò fi sọ gbogbo ìyókù fún ẹ mọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn.
0: ó dà ẹ jẹ́ kí n sáré sọ ọ̀rọ̀ arábìnrin tí wọ́n pè wáyé ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní ọ̀sán yìí òun ni mo pè ní kí ló máa ń fà tó jẹ́ wípé inú ẹnì kejì èèyàn tí a jọ ń rìnrìn àjò ìgbéyàwó kì í fi gbogbo ìgbádùn sí ìtẹ̀síwájú àbí àṣeyọrí ẹnì kejì bóyá ọkọ ni tí wọ́n bá ti rí pé ìyàwó wọn ń ṣe àṣeyọrí ni igba yen ni won ma so wipe igberaga obirin yi po ni igba yen ni won ma so wipe eh ko bu ola fun awon be na ni lodo okunrin na okunrin a ma so wipe eh obirin a ma so wipe ah owo to ti die owo oko ohun bayi o ni o je ko wa sile mo o ni o je ko sojuse ita lo nawo si opolopo awon awawi lo ma nsele ninu igbeyawo ani ki lo nfa arabirin to pe wa ohun ti won so ni wipe ni igba ta won wa ni inu igbeyawo won si wa ninu igbeyawo yen ti awon sa nse ise ni ibi ti won tin sise won wa se akiyesi wipe arabirin yi tayo o se daada se mo won ma npe kankan ni appraisal ton ma nse ni ododun ni ibi se won arabirin yi won ni pe o se daada o pegede ni ibi se ton ba de ti fe se appraisal yi won a so fun eni gbogbo awon osise wipe ki won mu awon family won wa won ma nse wejewe mu papo ni ojo yi arakunrin to je oko obirin yi won jo lo si ibi wejewe mu fun opin odun ti won ma fi nwo bi onikaluku se daada si ni igba ti won si debe iyawo re yi on lo se daada ju ti o si je wi pe bi won se npe ni won pe ni ohun ni bi gbogbo eto yi sa se nlo arabirin sa n sakiyesi wi pe gbogbo bi ohun ati oko ohun se jo n soro iwuwa si bi o se n se ko fi gbogbo ara dun mo ohun ninu ṣugbọn ko si nkan to ma se o sa dake o n wo pe ko ma je pe emi mo de lo n ro be pe ki se be fun ṣugbọn igba ti eto ma fi pari ti arabirin ati arakunrin ti won dide ti won fe ma lo si di oko won eni to ni le ise o na dide won ba pade ara won eni to ni le ise kan ni pe ko n ki oko arabirin wi pe iyawo yin o won mo se daada o ninu gbogbo le ise yi won ma se daada o won se ori yin o bi okunrin to ni le ise bo se nso gbogbo oro yi fun oko arabirin iyawo so pe oko won o ti e soro se mo pe igba ti won ti eyin aya e o ye ko ti e kinu ti e na dun wi pe eni keji mi lo se aseyori bayi o ni pe ohun sa n wo bi oko ohun se nse ohun sa n rerin si oga yen ti awon fi kuro nbe tawon fi denu oko bawon se denu oko lohun bi oko ohun lere wipe baba lagbaja ki lo de to je pe gbogbo ohun ti oga ti e so eyan inu eyan ti e ma dun ki o ti e da won lohun wipe e seun eyin na le fi owo ti aya mi leyin to fi se aseyori o ni oko ohun o sa so nkan kan ju wipe sa je ka ma lo le lo ni igba ti arabirin pada de ibise ni ojo keji oga re ba pe wi pe ma binu o ni ana ni igba ti oko yin to wa fun eto yi gbogbo ba ti e se se ayesi re to ko ma ti e se bi pe nkan kan ti to ti e dumo ninu la ma se arabirin ba ni kiakia ni ohun so fun oga won wi pe e ma binu oko ohun o ma lo kini earhead kini to man fi seti lati fi gboro sugbon ko ran ti mo dani ni ojo yen

El caso. El caso es cude de asikoyi. Se dada ni mo ba yin. Tori pe dada oni nbe ninu abidi. Oun na lo fi je pe dada ti mo fi yin si lose to koja na ni mo ba yin. Atuko amojuba ara wa. Aku jimo oloyin aku jimo alayo. Ope la ojumo se loke ipe la se ledumare. Ikoni yin na lewa. Ori eto te tin reti na la konlu. Irawo lagbaleto. Ni ikoni Wells Radio 89.3 FM. Bamire Orlando Julius. Orlando Julius Ekemode Chai. On to bati yakon ki ipamo. Eto yen ti gbina ya na niyan. Eto yen ti bere na niyan. A tu ma gbadun ara wa daye to lapere. Etimo wipe to ba tin do wa lago meta osan. Ni gbogbo ojo eti Friday. Ohun le to yin ma ngori agbagbe. Eto irawo lagba. Okan soso eto. Ito mi ori afefe jijiji. Awon eyan gbadun e gidi gan ni. Ade to ma gbadun ara wa daye to lapere lojo toni.

0: ọlọ́run lọ ba tin tọ ni sọna a kọ wa ni kini ọhun mo se
1: beyan ba lo mo lori
0: nle ba si ti la wa Moki yin e tu ku igbaladun Moki yin e ku igbalala Moki yin pe ku igbalase ose Ni gbogbo bi ti afefe eto ati ikoni to ba nfe de Moki yin wi pe ku igbalatun gba Ede tu ku igbalatun skele Irawo lagba eto yin na ni E ti mo ba se man se kini ohun Boya le mo ohun labala koko lori eto yi Nibi ta ti ma se lalaye funra wa Awon nkan to ye ka mo nipa awon irawo yala onkorin osere onkotan elewi ati be be lo a ba ti nkuro labala koko yen abala keji lori eto yen la pe ni lerefe a ma nse kini yen lo ni koko bintin lerefe iyen iroyin to ni se Leka muludun gbogbo. Abala keta ta fi man kase eto. Ohun ni bi tawon eyan ti man pe wole lati jebun. Sebi kini ohun o den ye wa daaye to lapere beyen. O ye ja ka so wo waju. Ije omo elerun won so di meso yin na re. Omo agbara dobu. Omo olurin lo kiyin kabo sori eto losan toni. Olu Dayo, Olu Sanya, Unlo Kotimi. MC Difference Original. Boba Winye, Elekwe, ni D1 Limbazwa Zalomi.

0: ire lo pe rere lo da ka se laye ire lo ye ke eyan gbele aye se o le jo wa si tabi iwasu leti ti e na Amo shata ba ni poro tora wa gbogbo yi ta jo nse lowo lowo yi itan ni gbogbo wa nko itan ohun lajumo nko o ojo kan nbo ta ma soro ni pe mi atiwo nigba ta ba ti se yi tolorun ni ka se loke pe to ni ka lo ku se be to kuro nile aye adura ta ko ngba ohun ni pe kolorun ba mi edumare jo ko je ka se opolopo odun laye
1: ko je ta jumo ni se
0: ka ma konjuku ka si gbele aye seun rere baba ti wa gbele aye seun rere o ye ka gbele aye ka se daada sawun eyan tori pe kini ohun temi ati e ba se loni won so nipa wa nigba ta ba lo tan se be gbo ohun to opolopo eyan so nipa ogogo ogogo omo kulodo ki baba yi ko to ku ohun la tin gbo awon iwa ti baba yi ni te si ma mo wi pe eyan daada ni oto ni wi pe ke eyan ku tan ka won eyan bele si ma so baba oninu re ti lo elomi ki se oninu re ngba to wa laye amo se mo wi pe awa dulawo papa jula wa yoruba te eyan ba ti lo bayen won ni baba oninu re ti lo iya oninu re ti dagbere faye be kere nigba to wa nile aye inu e o da iso ninu re ngba to nbe laaye wa ko fe fi pon le ni amo te ba wo ti ogogo yi opolopo eyan koda awon nkan ti won ni olorun lo fun laye won o je nkan to ni itumo to je pe are eyan ma bu ma so te eyan ba ngbo je ka le so daada nipa ti e na to ba lo tan

0: apa bo la nlo loni
1: iwo tolohun jesi bo to fa kan si eyan mi anu lori ba nkoro rase owo lolohun ogun a to
0: mo ni apa bo la nlo kale ni ta fe soro nipa e loni kale ni ta fe mo nipa e loni gan
1: anybody nko ma fura
0: Atu ti nagbara ti nagboro ati nese koko ati kokini ohun jo basi ti masun.

mo ni taleni tan soro nipa e. Mo soro nipa Olorun Femi Faguwa. Daniel Olorun Femi Faguwa. Ti ope yan mo si D.O. Faguwa. D.O. Faguwa je okan pataki. Iyan lala won kowe nile Adulawo. Leni to lokiki julo. D.O. Faguwa. Leni to man kwa won weton. Iyan lede Yoba. Abi D.O. Faguwa ni lu oke igbo. Iyan ni ipinle Ondo. Ipa to joju ohun ni D.O. Faguwa ko. Lori idagbasoke ba ti ko ide abinibi wa ni iyan ni Nigeria. Ati ni gbogbo ile Adulawo. Boya leti emo wipe omo meji ohun ni mama ebi. Omo meji ohun ni baba D.O. Faguwa bi. Omuwe to danto ohun ni D.O. Faguwa nigba aye re. Koda. Ama do la won eyan to ba fe bomi lo laye igba na. Boya le mo wipe ipo kini ohun ni D.O. Faguwa ma ngbe. Iyan nile eko. Tori ti Olorun se ni olopolo pipe eda.

pe ale mo wipe bo se je onkotan yi bi o fagun wa ma ngba itan lenu aburo baba e iyen ti yen je obirin mo nsoro nipa fabunmi nigba miran o le lo sinu igbo agiju o le lo si ite oku tabi ko tire imonule lati ko iwe itan boya le mo wipe di o fagun wa ma dijo bawon emi e ri soro awon emi ko ma dari e wipe bo ti kore o le lo ose mefa tabi ju be lo iyen ninu igbo kijikiji nibi to ba lo lati kowe itan gege bi mo ti so saju oke igbo ni ipinle ondo ohun ni ati bi oloye daniel oro wole olorun femi fagunwa iyen lodun 1903 dawo baba joshua akitunde fagunwa ati mama rachel osun yomi fagunwa idile oloro ohun ni di o fagunwa ti wa ki won to yi pada si elesin igbagbo iyen lodun 1910

And he said, Lodun 1938, nigba ti di ofagun akopa nini DJ literature. Iyen ti le ise eto eko lorilede wa Nigeria. Un lo ko itan ogboju ode ninu igbo irumole. Leyi to pe eyan gba pe o je iwe eto akoko ta ma akoko ko lede Yoruba. Boya le mo wi pe ni odun 1950 Dio Fagun atu pada lo si le Gesi. Pelu erungba re lati keko gboye iyen iwe eri giga ti degree. O tun pada si Nigeria lodun 1955. Nibi to ti gba ipo to si gba ise gege bi education officer ni eka ti publications ti Ministry of Education ni iwo orun Nigeria titi di odun 1959. Boya le mo wi pe iwe itan re akoko ti se ogboju ode ninu igbe irumole ti won te jade lodun 1937 won ni The Forest of a Thousand Demons ti ojogbon wole Soyinka to tumo si ede Gesi titi kan igbo Olodumare The Forest of Olodumare irin korido ninu igbo elegbeje Expedition to the Mount of Thoughts. Leyi ti dapo adeniyi tumo si ede Gesi. Bele mo wipe ireke onibudo ati aditu Olodumare. Ouni olu obafemi. Luna tumo si ede Gesi. Tope ni The Mysteries of God. Pe ale mo wipe awon itan di o fagun wa. Un lo ja awon itan aroso. Ele ito so di onkowe to lo kiki julo ni ba yere. Bakano ni di o fagun wa tun shi akojok pa awon. Asayan itan ni kukuru. Ele ti ohun ati EL la sebi kan ti won pawopo ko. Ti won pe ni ojo. Le ti won pe ni ojo aso itan. Iyen ojo the storyteller. Le mo wipe di ofagun wa je oluko ati onimo eko o si tun ko ipa pataki ninu iwadi ati igbagbasoke ede Yoruba tun ti Taiwo ati Kehinde pelu LJ Lewis oni won di joko iwe eko asaju kan eleyi ti won lo nigba yen lati fi ko awon omo ile eko alakobere lede Yoruba.

0: المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير
1: الحمد لله رب العالمين ادوبه فون اولون o ba ti o tun ni ki ada bi ogbon agba lero olorun si ni ki erongba wa yen ko wa si imuse gege bi awon opolopo awon soro soro wa lawon tabi tete awo ta tete o imo pawo kin ta tete lori eto yi awo ta bi tete agba lero ni ada laba ni awon agbalagba nile yoruba won ni aba ti alage mo ba de da o nlo saoki o gba awa da laba fun olorun ni jejo ipe olorun o yi tan se lowo yi ni jejo ma je o je ase mo o olorun de ba wa se kini o de ba fashe sibe kini kan ti eyan eyan ti e ti kiyesi niyan awon kan ta ba fi enu wa so ma wa si muse tori na oba ti o wa so wa lati jejo yen titi wa di oni o nla kokko fi ope fun o nla dupe fun o bo je ka lo ni jejo tu je ka pada loni e gbo buru gbogbo wa awa na gbo buru gbo eyin na ajo dupe fun olorun oba leyin wa gba na toro iki ati ge fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iki ati olorun ko ma ba anabi wa muhammad gbogbo awon ara le anabi olorun ba wa ke won o awon ayawo anabi na won fa anabi lokan balen je o rise je o se mo pe eyin na iyawo anabi nua oun lo ta oko re o toko re ba ti jise lo jise bo oun yo so fun pe kini e ma da lohun kini nwi mo nkan kan e ri pe iyawo iyawo eyan ma jota eyan ngba mi omo eyan ma jota eyan ngba mi oba ti o se awon iyawo anabi omo anabi lota re to se won lo ololufe re alakun lowo re ati gbogbo awon ti mo gbaruku ti anabi wa muhammad ah awon abubakri kare lohun olohun ma sa ba ke gbogbo won Umaru Usmanu Ali Muawiya Sayyid ibn Thabit won po lo jara Olorun ba saba ke gbogbo won to ba ti ke mo amatan ni gboro Madina mayo ale laike robio Olorun o to ba ti ke gbogbo awon ta wi tan ma gba wa na le ma gbagbe wa na Olorun o ojo ke ati gere je ko ro dele eni kokan wa na atuki ipe abarika jimo se mo so fin pe ta ba ki jimo tan la ma abarika abarika jimo to ni o gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo mi lori eto yin eto wa eleyi ti a pe ni the word of islam yen ninu agbo islam ki lo nsele nbe awon kan wo lo n lo lowo lowo ile ise wo na ni world radio 89.3 fm eleyi ti o kale si alaafia fe ni ninu oluyole estate nbi gbogbo ojo mejo mejo bayi ti ago marun to ba ti koja aseju mewa ani ki a ma je ki ti yin o dini samo nkan to nlo lowo lowo ohun na la se tun mu iroyin ran pe yen lerefe ohun na ni a se mu wa se ti gbo yin ta ago marun ba ti wa lu ti iroyin ba ti lo tan ohun na ni a bo sori ero ibani soro wa ti eyin o si ma gbon le gbogbo bi kidi ti e ba wa gbogbo bi kidi ti e ba ti wa ngbo mi emi ololufe yin nore yin omo kewu yin na ni mo nki yin o Alhaji Fakile Zakaria Motitude o gege bi ise mi mo ni kayin na pe gbogbo awon ti eri e ba mo pe won ni fe Islam ti won le keko ti won ma nfe gbo ododu oro o to oro ohun la wa ma nso nbi o e ba wa pe won pe to omokunrin o ti tun de o o ti tun de o tori na tori pe a tun ri eko koloni ti o si won ni won pe nbe loruko gbogbo awon ti won wa je ki e lanfani lati ma gbo mi Steven Koni Olowo Ero Botini mi ni role oni atohun ati gbogbo awon igbimo re loruko iya wa ti won wa je ki gbogbo wa ka wa mi iya wa Reverend Didian Bademosi ati oga agba wa to di ile ise yi mu Olorun ma jo daru mo yin lowo o na ni emi Fakile Zakaria ni mo nki yin lekan si pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alan wasa

ajasa mi o ni kali motu shaada la ilaha illallah ni kiko kama wa lenu lojo ti tiwa na o ba de olorun ma ti je o de bayi o abe o gigun emi ni ko fun enikokan wa ati alafia tori na abe o wala ile ti a nse lo yi eko ta fe ko nibi gbogbo awon kan to sele yi ona ni pe eri alaji wa Taiwo Azan won ti lo won wa fi awon awon iko kan po nbe gan e ri nu awon iko ti mo fe mu wa yen awon kan orisirisi ni won so won ni alaji Taiwo Ogogo awon kan le mere ni ah won ni emere se mo pa awon emere won ni awon emere won ma n kun kekere won ni tori pe o ku ni ejo 66 won le mere ni ni awon to wa ku 55 nkan awon tan ku lejo 40 awon tan ku lejo asiko kaluku ototo ni ototo ni a gbogbo wa na la ma be lohun kemi wa ogun nbi ti olohun ni asiko ti won to si niyan e ri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ara won eko ta fe ka mo lori eto yi niyan ko si e ri pe ninu islam gbogbo wa na lati mo wa ni ti kini kan ba wole afa ori bire desi ni gbogbo to ba sele awa ti gba pe atodo olohun oba ni oro gba koda ninu ti o ba si islam ni ati alaye ẹkọ islam to n ko awon eyan koda won fe le so pe ti anaiti ba ku baba anaiti ba ku won lawon kan lo pa iro olohun ni asiko alaji Taiwo Azan asiko won lo to olohun ko ma sa ba wa ke won olohun ko ba ge yen ke je ka lo mo kini kan elegbe ni ke se elegbe yen o soro ni asiko won lo to awon kan ti ku saju won tori na abe olohun tori pe won wa ti e se biribi kan e ri inu kan ta fe mu wa ti mo fi ni pe ninu ori ti alaji barista nko lo yen won ni gbogbo gba ti ko bade ko kase ri ma na lowo ninu ta wa ri gbo ta gbo na ni pe won nigba ti alaji wa Taiwo Azan Ogogo ti won palẹ mo lo koda nigba ti won se wa lori idubule aisan hospital won ni won make donation of 25 million naira iyan lo ya mi lenu ju o ntemi mu wa gege bi eri from the minbar lo ni niyan o eyan si wa hospital ko ti mo boyo hun ma ku boyo hun ni ku kese pe tori pe ti mo pe ma ku lo se se donation yen o won ni he now learned that there is a construction or renovation of the central mosque of Ilaro won ni won ko central mosque lo ni Ilaro wa ni ohun fun won ni 25 million at bi gba ti mi gbori won ni 25 million naira lo donate fun won oni ka ni o si condition to n ba ni ohun o ba tun se ju be lo egbo ewose eko temi fe mu wa niyan o anlaji wa Taiwo Azan Ogogo ninu ta man se oni pe won ti sinku ara.

my dear listeners, gbogbo yin te ngbo mi pa pa julo eyin olowo sawa na se ta na le se be so le mu 25 million e wo jo ta tin pari olori eto ipa e wa ba wa gbe eto yi laruge e wa fowo kun wa lowo e wa se e wa mo e wo se se le se be se wo na le nawo re soju ona tolorun be alaji wa taiwa azanu gogo won ti donate 25 million si mosque koto koda awon omo re o ba se kun mo o ti se bury ara re keyan ti make provision ara re fun niwaju olohun n to ma lo de ba niyan to ma lo de ba o ti se yen le fun olohun and that is n to du mo mi ninu ju ninu gbese aye won niyan mi mo gbogbo n tan tin ba bo no how won ti ma kirun at least thank god he perform hajj during his lifetime alhamdulillah he must have been fasting but ita gbo to du mo mi ninu ju ohun ni donation towards the building or renovation of the central mosque with the tune of 25 million naira of money to inu mi dun gan won ni okunrin koda yo ba olohun le olohun wa layin na olohun je kan ba oju re olohun ba pade ba wa se won leni ti on lo ke ma se won leni ti won lo je ya ko wa je ki ati botan temi ati yin na olohun je ko da olohun je ka wa na ogun le ayo eri alaji wa sikura nde barista won ko riyan lo si waju si eri iku alaji ta wa zan o ye won o oni ka ku lomode ko ye ni o sanjo ka dagba lai le di era na lo koni ju bayi lo ni abala yen lori eto lati minbar wa loni muro pa ti re kokon be iwo na to ba lowo lo tete fi se tolohun bo se church won pe si tete fun won bo se mosala ti won pe pe tete fun won to ra mo gba ti igba tabi asiko ta go se kini o ti yo dun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

o ti ri niyan Olorun gbogbo bi ti bata ba tin ta eni kokan ale Olorun ba wa bututu si lasiko yi ba wa bututu si ba wa fi idera idunu idekun ba wa fi le inira kuro gbogbo eni to wa ninu inira kan abo mi Olorun ma sa ba wa fun won ni alafia ntan toro na niyan ni abala mojiza wal karama wal in eri kini kan o ya mi lenu to ba ya ni lenu la ma npe ni al mojiza wal karama seri pe orilede yi an se bebe o o do koja bebe se mo pe omo nigeria obirin maria muhammad oni otayo ninu awon ti won ma alquran ka ni le saudi ni ko pe ko jina yi just 2 weeks ago ba te se man ri niyan ko sibi ta lo bayi ta ti lo kopa eyin na wo awon omo wa ni orilede nigeria ninu in the spelling competitions all over the world ni Qurani competition you know 132 countries not participate in be je mo po mo Nigeria obirin ni o tun rowo mu o tun rowo mu ohun lo se ipo kini we 250 million naira takbir Olorun dakun jo mo ti wa na o sorire o ja won mo ti wa na je won tayo o eleyi ti a fe mu wa ni e lati je iwuri fun gbogbo awa e obirun tun ni o ke sokunrin o ke se obirin be na si la won kunrin wa ko si bi ti won de bayi ke se ninu ilana esin nikan be ko si orilede te de ti omo Nigeria ti won kin tayo awa mu ile yi wa gege bi eri eko na lo je fun gbogbo awa obi papa julo awon omo obirin wa e je ka ko won ni eko e wo bi ti omo yi to ti lo tayo ni orilede Saudi Arabia laarin awon larubawa o tun na won laruba wa na anabole o tun na won ni anabole Olorun omo na Olorun je oni albarika wola be gbogbo awon mo ti wa na ti won je obirin Olorun atokunrin won Olorun se won la albarika omo je won tayo je won rowo mu je won rowo yo ninu aye ti awayi tori na e ma je ki afowo degbere ka fi mu eko awon obirin wa papa juro eri eko Islam eko eri Arabic eko Arabic omo to ba ti ni eri eko Islam abi ti Arabic ko si ni bi gba teyan ti mokeu ni ti o ba si nkan mi nbe eyan ni mokeu ko ma mo we e tun lo gbo le ni e tun bere en to ba fi moke eri ti won ma ni ise nla lorin keu eyan ni mokeu ko ma mo we ko sogbon koda ti opolo Yoruba fi ji tele o ma ji ni e gbogbo awon obirin wa e ma se se dada ni gbogbo awon lewe la la la la la la la tori na abe Olorun tori na gbogbo awa ta je obi e ma je ki a fi owo degbere ka fi mu eko awon mo wa o papa julo awon obirin wa o iya ye atijo ni won ma npe eri eyan o kin ko mo obirin leko o omo obirin awon gangangan ni aye o anabi ni en to ba ko mo obirin kan leko o dabi en to ko gbogbo aye leko ni because obirin lo ma ko awon omo ninu le gbogbo awa ta jokunrin ga awon iya wa ni won se pupo nu oro wa tori na gbogbo awa ta je obi e je ka fi ti arabirin Muhammad Miriam yi e je ka fi se eko e wo bo ti tayo ninu eko oro Olorun to fi wa rowo mu to fi wa e wa duro bo ton gbe fun mo ro ko ti nkan mi na ba si nbe te ba gba 250 million naira loni bi yan se ba se n so pe Nigeria yi na ba se n so pe owo wa yi na mo ro pe yo ri nkan fi se o tori na ki Olorun ko je ki gbogbo awon mo ti wa na ko Olorun je ki won osorire o abala mu adua una ni okun bi ti ati man se adua e je ki agbo si abala adua bayi e se ma je ka gbagbe Islam ko si nkan ta gbe lowo toju adua lo bismillah

Alameen. Emaje kia fi adura sile. That's a very stern warning and golden advice. Golden adura amona kantana bi file fun wa niyan. Bi ka ma fi adura sile. O ni adwahu sayful mu'minin. Adura teri yen o ni da ti muslima fi nge nkan. Tori na gege bi aseman so lori eto yi bi ti asti man dari pada wale na niyan. Bi ta ti man danu duro niyan ina ni bi adura. Tori na gbogbo awon ti atunjo je ri aladun eto toni. E je ka tewa adura. Adura wa na ni pe toni ta tun se yi Olorun ma se la se mo fun wa. Sami. Olorun ma se toni na la se mo fun wa. Ba tin se adura pe jimo toni ko ma je akimo fun wa. Be na la se la adura. Ipe eto toni eleyi ti a tun se lori radio wa yi Olorun ma se la se mo fun wa. Njo mejo jin o, njo mejo jin. 168 hours. Oun lo wa laarin ojo meje ijo tan lo yen 168 hours e mo ni ah o po o Olorun dakun ni wo ijo mejo ma je won fe lomi se wa ma je won fi awa na se lomi Olorun je atunjo ni pade ayo loruko gbogbo awon ti ajo mu eto na wa se ti gbo yin Henry oun na ni Abi Steven oun ni Olowo button mi loni Basit oun ni amugbalegbe re awon olere papa olere ori odan awon tin won tin gbaradi le tori na gege bi ise wa o be la tori iya wa ti won je oludasile ile ise yi awon Vivian Bademosi gigun emi alaafia Olorun ma saba wa fun yin a be be fun a toro e latodo Olorun Olorun ma saba wa yonde fun je mi yin ogun o Olorun je ari yin pe oga wa gba ayo ojo Emmanuel Olorun dakun je ara yin na pe o Olorun ma sa ma ba ko yin mo se Olorun ko ba duro ti yin gbogbo atimi ati yin Olorun je ka jori anugba e sa mi Olorun je ajora anugba oba ti ma sa nu eyan won ni ebini sa obe oni won ni ko bo sa mi lojo si o se fari won ni kan sa mi amila ni e sa ni e mo wa o e ja jo sa mi Olorun je ara anugba Olorun gbogbo bi ti eyan ti ra anugba je ka ra anugba nbe o Olorun la ilaha illallah wala muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bismillahir rahmanir rahim Allahumma ya man la taftabi alki samawati wala hardi wala taftabi al jinnati fi butuni umaatina altufu bina fi qada'ika wa qadarika lutfan yaliku bi karamika ya rahman rahimin ya rabbal alamin oni ni jimo ti o gbe ninu osu kejo olohun ma se ni ikan tokun fun eni kokan wa ngbati o ba tun fi di jimo ti o gbe ninu osu september olohun ati ni ati yin olohun je ajo wa laye ka wa laaye ka de wa laaye dada eri osu yi o n pari lo werewere na ni e olohun abodun yi ni ka pe olohun atosu yi atodun yi olohun ma je abodun na lo o ko ni pe ni se ta ma gbo odun lo sopin o baba mi mo fi sore so wa o baba rere ohun ti o pa ni lekun o lodun tuntun mama je ko sele si wa o baba eleyi na ni a ma dan do le lori loni titi di jomejo ti atunjo ma pade loruko gba won te ajo mu eto na wa si eti gbo yin ohun na ni emi Alhaj Fakile Zakaria ohun na ni mo nki yin pe titi di jomejo ti atunjo lanfani ati pade ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh le ko ina bil ayma salama

mo ki eyin temi kaakiri agbalaye e ka bo sori ikoni ikoni West Radio 89.3 FM gege be ti mo ipe to ba ti di ago mefa irole ko se to mi ti ma ngbina ya eto sport assembly ni e wo emi ti yin to to oruko temi o yi pada o remodi tanatana gege be ti mo ipe eto ojo Friday weekend preview la ma fin se gbogbo se nlo gbogbo se ma lo lopin ose gbogbo e la ma ja yin si under pressure Manchester United e mo ipe Man U ti bori ifese won se kankan won ma koju Ipswich Town e wo gbogbo e la ma gba ya ma gbe yin debe bo ba se lo lapa bibe yen oya league agba jerile de Nigeria o ti gbina ya leni oya up shooting awon temi pari Wolfstar ni gboro aye shooting boju won je lowo won boju Inter Lagos je lowo o seri ifese won se yen o nlo lowo bye ama won ti fe pari re shooting ifese won se ti pari o e wo shooting ami ayo meji si eyo kan oun lo fi boju Inter Lagos je e wo season ma so se ro fun iko shooting ge be ti mo pe mi ni kankan mo ma ngbe yin debe o ya lo policy 1b lo policy temi ni kankan lo policy 1b o ajo ma gbe yin debe ni role teni ni

0: ba gbogbo mo karo jire karo jibi ekule kale o
1: sinu bale jigale
0: bomi ba bale run mi anipa ojo bale ta si asia ori oni bale ko ma ri nkan yo walking in the room I wish it woma toke in the room I wish it walking in the lara o walking in the ajero o de toke in the le waro gaga mo taide se da dare ba bo ni tan ba yin lale toni
1: atama dalu maroke
2: dalu mo
0: o tu tan ni karebu je karebu je lale toni
1: o gaga iyan
0: eni lo ni e ma lowo eji in lo mo ni ke ma ji sofin eta lo na ni ti wa o mo ni ta ekule o
1: talu mo roke
2: talu mo ja ibata
3: idoje
0: lo ko gbo awon alase ati apase kan ni west radio 89.3 fm be la tori oludasile lo fi dori awon oga leka kokan ni mo nkiyin pe ekule ekale o
1: odi fufu alaye la se asoye la so imo se pataki o se popo
4: esinodu an gbadun e.

0: iṣẹ́ wo gan logun go kọkọ ṣe ko to ji pe wa dun ni theater
1: asoye la so imose pataki o se koko
0: romo wi pe ibeji ni baba to bogogo baba baba re ibeji na ni a de be lale yi abati aku lori ologbe taiwo azanu ti o gba aye mo sogogo a tu de bo mi o mo pe ninu tan eni to je dokita labere dokita oyinbo le to je musulumi akoko ti o je dokita lorile ede Nigeria aya lodo re lale yi akoni ni o akoni gan ni baba re o ko eni Abdul Hamid.

Sawani Abdulhamidi Sakati Nubu Amutan re wa lale yi Bo lo se rin to fi di dokita musulumi akoko lorilede Nigeria Ati ni ya sodo baba to bi lale yi Abati ako lodo Abdulhamidi Sakati Nubu.

Igene arafa amaberu. Igene arafa amaberu. Ire egene ka agbafa lehin gbangba waju ni baba to bi won fi gbota. Igana ki igale loja. Agodo ngbo esi ni baba won gbe wa be aso. Omo ile ma lego oke ofiki. Imale se wa gba wa gba. Agbada nkan yelu yelu loju omi.

0: Elves Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa
1: Adupe ni owo gbogbo eyin ololufe ikanni ti Wells Radio 89.3 FM pe ese ti e tin gbo wa lati agun marun ile ti a ti se ikanni yi ni ojo tuni akin pe ese adero pe ti je awon igbadun awon eto wa ni oloko ijokan ile ti a ti mu wa si ti gbe ni ojo tuni oni ose olobe ese gbe tada ko ma lori awon ti olokan ijokan ojo tuni akin pe ese ina ni towo yin ke mo se so ni ekan tu pade wa to tun dire ago marun ni idaje ola loruko alaga ti awon igbon ton dari kan ni ti a wa ye loruko olujasile kan ni yi evangelist mrs lillian bademosi loruko oga agba patapata ni kan ni ti a wa ye ayo emmanuel ojo ati loruko awon oga loga leka kokan ni emi steven adeyemi ige ni mo ki pe ese ti ra pon alojo tun ni e tu pade wa ni di ago marun ni idaje layo tasun oran laji abira ti olorun ba o daro okokan laji.